0: Ulalele umsajero, the icebreaker himself. Uyizonzazi FM.
1: Alright, ngalesikhathi ke sikwazise la ukuthi ke kunekhambi lamadoda ikhambi ke lensizwa liyakusiza noma ngabe wena uyibona njengekhehla uzogcina ubabuza usike lapha ke ubani ke ikhehla ngoba akukho right usike ugcine nje lapha ke ubaba wazi usike lapha ke ubaba odlukudla nje kuphela awusakwazi kwenza lutho zikhona ke izifo ibanga usike lapha ke induku ishone phansi ngaba ushukela iBP cholesterol izogcina idlubulwendela khona kunjalo okubiza ukuthi ke wena ukutholele ikhambi bese futhi ke lapha ukukhuluma nabo bese ke bekuyalela ukuthi wena uzolisebenzisa kanjani ngoba akufana ukulisebenzisa kuyahluka ngokweyinkinga abantu kuyabanafa abanazo neminyaka umuntu kanayo kanje afike nezifo afike lapha ke umuntu anazo lezi ke edlelwa amaphilisi nabantu ke lapha abadlama ARVs yabaye babe nenkinga lapha uthotshike lapha ke induku ihamba ihamba impela igcine nje isikushonise kudleni nje kuphela sudlukudla nje iyokusiza ke lapha ke impesu uVenda Happy ikhambi leli elelapha akusiyona into eboostayo kodwa ikhambi elilungile isa inkinga esikhona ulaphe kube right hayi ukuthi ke uzobujeka noma ulekelela okwangaleso sikhathi uzosiza uzosinda uzosizakala noma ngitsike lapha ke uzosinda ikhambi impesu uVenda Herb mangabe uhlala ngapha emlazi uzolithola lapha ke Mega City ebuhle bemvelo mangabe uhlala ngapha kwaMashu uzolithola eBridge City kule pharmacy ebhekene noSpanga phakathi lapha ke Bridge City ebizwa the local choice noma ulithola lapha kwa LA Tolo kule pharmacy ongena ngawo nje lapha eGetini ikhamanga Alpha Farm kwaMashu lapha ke kwa L kana ke mawuhlala ngapha konanda uzolithola lapha ke ohlange robotini yabo la ngakhona imoto ehambela kwamamba yes ya leya container yelo ebhalwe gugu spaza shop uzolithola lapho kungenjalo futhi ulithola lapha ke Dube Village Mall kule pharmacy engathi ngemva kwe garage nje mawungena uqonde ngathi uyemva kwe garage ebizwa sike lapha iNanda Pharmacy ziningi kakhulu lapha ke indawo nasedolobheni phakathi ya uthole wona ke thola wona usike uzolithola kuphi ukuthi ke lapha ke ubambe Nancy lapha ke inombolo u 073 454 39 39 ngiphinde u 073 454 39 39 nendawo efana noThongathi likhona vele emkhona kanjalo futhi nalapha ke Stenga kwaDukuza iSemaritzburg wena bamba nansi ke lapha ke nombolo uzu sike exactly la ohlala ngakhona uzolithola kuphi mawuhlala lapha eClermont yabona mawusuka garage unyukela phezulu engathi ngase clinic nasi sibaya sezimbuzi ke lapho uyoyithola khona for sure futhi nje ucela impesu Venda Herb asizwe la ukuthi abantu bathini abasizwa noma sebesizakele nga leli khambi
2: yebo sawubona hayi bandla kusho ukuthi nje ngisebenzisa impesu yangiphatha kahle kakhulu ngasebenzisa nje ngoba ngathe ngamabhodlela ayisithupha kusho ukuthi ngiyawasebenzisa sebenza kahle nalento eyayenzeka kimi hayi khona hayi kuhamba kahle kakhulu ngoba ngike ngathi ukuma amasonto amabili ngabe ngaphinda futhi ngahamba ngayothenga amabhodlela amabili lawe ngisabasebenzisa namanje kodwa inkinga beyingiphethe ayisekho manje iphelile usho nje sengiyenza nje ngoba phela ngifuna ahlale khona ngiphuze noma ngingasaphuzi zonke izinsuku kodwa ke mangikhumbulile ngiyaphuza hayi umsebenzi wona uhamba kahle ayawenza umsebenzi wabo ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga kakhulu umsebenzi wempesi ube impumelelo
3: o asambo

0: impenso uyisebenzise inyanga yodwa nje vo ethatha elodwa ekseni before edle breakfast nelodwa before edle supper. Kuba amasonto awu-4 kuphela. Kube nje amasonto awu-4. Noma ama-crepes, ama-zona lezi lokuzana. Lezi thako lezi zakambonambi. Bengisazithenge ka-4 kuphela nje. Hayi ngithe ngibona nje ama-signs engangitshenwa ukuthi azokwenzeka nesoziqala ukuthi zisebenze izophaphama wasembe eqwashile emile hawu ngampela ngithe ngibona nje sengena kwelesini kuyibhodlela hayi kwenzeka kanjalo kanti ngaphaphama ngathola ukuthi hayi wasembuma ume ngenyawo sokuyi-security elingalali siyazi ukuthi ama-security ebusuka alala lelo wathi ukuthi alisalali and loko kwaba namasanzi amahle kakhulu engibona ukuthi ngisho umqashi wami engisho lo nesibophe naye kayifindo sengilethela ukudla izinto ezimnandi ehleka.
1: Ya injalo indaba ya ikhambikelele lamadoda lapha ke impesu vendor help nawe ke ungasabeleke kude impela nawe uyogcina ubabuza nabo sebeshaqeka ukuthi kubani ikhehla ngempela ungaselona ikhehla usukwazi lapha ke uperformo yonke lapha ke imsebenzi yendoda ube indoda ingaba nemali benakho konke kodwa mawukuthi ke lapha ke Cameroon ayikwazi kwenza lutho isithunzi siyaphela ekhagcini umuntu engasahlonishwa naye ingane impela ngoba lento irubber off even two ingane lapha ke imbala ngendlela lapha ke umama mhlamba suke sekhuluma ngawo nobaba lapha ekhaya ungayivumike leyo nto ukuthi ke lapha ke kuwena kube kanjalo siphinde sibe lapha nekhambi labantu ke besifazane elibizwa ukuthi lapha ke Ilavito for Women mhlamba unephunga elingekho right ngaba liphuma emlonyeni noma liphuma lapha ke endaweni eshisayo izokusiza Ilavito for Women mhlamba uhlushwa iqolo libuhlungu liyagwaza nenyawo ziyagwaza wazibanjwa nayo inkwantshu kuningi nje lizokusiza ke lelikhambi ke leli ungazi uyithole lapha ke usugula usulele phansi ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu bagcina beshawa zi-stroke nje yikona ukuthi akukho abakwenzayo okuyizaphi umuntu ezwe ngathi ke nginama signs engathi ngizoshawa i-stroke uhlangothi aluzwe ngathi kunenkwantshu angenzi lutho lapho umuntu nanti ikhambi elingakusiza yena sekuguleni ongakwazi lapha kuvela kuphi lingakusiza ilikhambi ke leli mhlawumbe efruka lapho uhlushwa namanzi amaningi nezinsuku ixovekile unanomopho lizokusiza ilikhambi isisu siyasongelana kuzokuba ya umoya ugcwala lapha ke isisu lizokusiza ilikhambi ke leli ya Ilavito for Women noma ngabe ke ugogo ungasabi mawozi wakuthintwa izabantu abasha lizokusiza lona kanye leli ngoba izikhona izinkulumo ezivela ukuthi abantu baye balibuka indlela elibhalwe ngakhona sethi umuntu ayengeke engathi ngithenga into errong agcine mhlawumbe libuyisele emuva noma esephisana ngalo ukuthi cha engathi ngithenga into errong la ilona impela leli ezokusiza noma ngabe ugogo na 80 alizukunyakazisa kodwa izinto esezathula ukuthi leyo nyakazisimi lokusiza nje ngenyawo likusiza ngesifo samathambo njengoba kungena nje lapho ubusika uzosizakala ubambe nansi ke lapha ke nombolo u-073 454 3939 uyifonele leyo nombolo ma uno WhatsApp uyiwhatsappe usho ukuthi ngingowesifazane ngihlala etafuleni nanda ngicela ukuze lapha ke Ilavito for Women ngingayithola kuphi ngamalini izi nje kanjalo ayidlulike lapha ku 200 rand ngokwenani lentengo kanti ke leli lamadoda impesu vendor help ungadidanisa amagama impesu vendor help ikhambi ke lamadoda usho ukuthi ke ngihlala efolweni kwasi ngicela ukuze lapha ke impesu vendor help ngayithola

Fukano tuwato za tabuga itabuga mini itabuga msugu tabuga isho pargo mabili mbala siyo buza lonaga la pipova.com kwa wenze njani tabuga itu etwe ike saliza limbo wala jani. Oh yeah, besa uchala pango 3 ukona lapu kazi nga stomp umzala ka stomp umangubani uzo kutata kubela pango 6 ngo 6 to 9 ukona upetu mfuga zondi 9 to 12 ebusuku ukhona ubhekizithi umagayi we-TV umagayi wezilomzansi kanti laphana-ke usukwini olusha kusasa ukhona usiyamfu kamjwakha yena kosivulela usuku uzongena lapha ngo-12 phakathi kwamabili akubeke lapha ku-4 ekuseni ohlelweni Shembe is the way by usizwe mfu kamajola. I am the Black Italian. Roots on Spend the Range, show goes on.

0: Afrika nalo liyasebenza bandla, liyasebenza ngawubona umehluko kakhulu. Noma liyachamisa, liyachamisa kakhulu, uya nje e-toilet kakhulu ngangabona kusho ukuthi liyaclean. Ngasekugcineni nje ngachama umchamo obomvu ongathi uyigazi. Emva kwalokho kwangcono nami ngazizwa sengilula sengi-right. After ukusebenzisa, kodwa bengakalithengi-ke elesibili, kodwa I'm sure ukuthi ingane yayithengela uyalele khona ngoba ngayisendela i-VN. Ngiyabonga kakhulu,
1: ngiyabingelela kabaka Mbonambi, umakhosi Mbonambi, ngomsebenzi omkhulu sengenzele wona nami. Ngangiloke ngizwa izinto mzansi bekhuluma abantu bebonga bencoma ngendlela nami engasengizame ngayo ebantwini abaningi, ngangingasathembi lutho. Kodwa ngenye ilanga ngathi hayi, ngeke nami engithi ukuzama izame, ngoba hayi impela iminyaka bese eminingi kakhulu, hlase ngeminyaka besila ko-20 imizwa yami ngasasebenzi nje kwayona, ngasasebenzi. Kodwa phela nami ngingapheli amandla, kwakusho kona ukuthi phela ngindoda, ngangingathi ngingangazi ukuqala imizwa yami ade isebenza, ngishele ngibe nawo umuntu wesimame. Kutholakala ukuthi aninkinga soxabana masekuyila. Kahamba ngalo ngizama ngise sengifika la empesweni, ube khona ebenginayo manje, namanje kuyena enginayo, okwazi-ke yena ukuthi ena abekezele, ngoba beke kwenzeke nje kuthi gqwa futhi isikhathi esincane ubone ukuthi nawe uyakhononda. Kodwa-ke kushuthe nomuntu osazisimo ukuthi sinjani, abe angibekezelele. Ngimane ngasebenzisi, ngicabanga ukuthi ni amagobhoze ngiwasebenzisile, ngoba ngeke ngilibale lelinye, ngoba ngalisebenzisa kodwa ngangalandela iziyalo engangiyalwe ngazo ukuthi ngisebenzise amanzi ashisayo. Shuthi nje yilawa u-4 engizowabala.
2: Ya kanjalo ke lapha ke indaba. Mhlambe nawe nenkinga efanayo ungathuli ke nayo, nansi lapha ke inombolo u-073 454 3939, 073 454 3939. Ungayi WhatsApp leyo nombolo noma uthumele umqhafazo okanye lapha ke uyifonele. Mina ngalesi sikhathi angivalelise kuwena ke bekumnandi ke sindawonye, ube ne-Friday lapha ke mnandi. Mangabe unohambo olubalulekile oluthatha engathi ke ngihamba mhlawumbe uyaqaleni nje engathi ke ngihamba kahle nkosi yami. Ya ungathi uhambe mhlawumbe unethemba lokuthi ke uzobuya usabuya, buya hamba ubuye lapho ke ecaleni. Ya mina-ke ngizohlangana nawe kusasa futhi ngo-3 ntambama on the show # tons of love. You know what, I believe tomorrow I'll be a better version of myself. I'm out of this place, you enjoy. Umuza 17 Big Zulu featuring Lwandlunkulu.

0: Ok, ça que vous avez dit?
1: Mr. Joman,
0: Molo sa bon ase, goun jan pou et?
1: Ya filan jan pou et.
0: Na, yon kosa mis kon apote.
1: Ya, sbo mwen kou vokan ou sbo.
0: Sho, yes sbo.
1: Ya, ay, zay men yon dabe South Africa wen pou et. Ya, zi, sou gouti mwen kou kaban, yon avyo ti zi, yon te fi pou pou asle le, ganti ten zi gangen pen. Kote gen mwen kou buga gwa mwen pou et, len ti si akomba gen mwen jiroti. Kase, kase, izwe. Alinga ukulunga kwalo khona lizolunga kodwa kanzima kufanele sisebenze ngokukhulu kuyimisela ngoba mubheka izwe libulawe imali lento yokuthengwa kwabantu njengempahla esitolo isilimaze kakhulu ngoba wonke umuntu olungisayo makanikwe imali sekuphelile ukukhuluma bekuzama mayihlule ukugwinya imali kufanele igwinye inhlabathi lokho umthelelo walokho nje ukuthi abantu abaphethe vele bayizigebeni njengoba namhlanje ngifuna ukubuka ukuthi mangase sinqumo esifanele siphume ngomongameli sizomvuna yini noma sizongamvuni ngoba uma ngabe simvuna kuzobe kukhomba ukuthi sisazoba nenkinga enkulu ngoba ubaba uRamaphosa unayo yonke indlela yokuphuthuma eyovimba phambili ukuthi into ingaphambani naye kodwa alikhitshe limaphepha elinye kuze kube nguna phakade yona isikhathi sakhona sesiyaphela ngoba mina iyangixaka lento eseSouth Africa ukuthi zonke iy'nhlaka zomthetho nezempilo ziyameleleka kuwonke amasayidi ukuthi elinjani lelo lingasameleleki ngoba umuntu uma eyiphoyisa akusho ukuthi kumele enze noma kanjani ukhona into emgadile nalowo ngaphezulu ney'nkantolo njengoba zisigweba nje bakhona bayibuka ukuthi zisigweba ngokufanele noma yikala ngathi kodwa kubukeka lezo zinto zonke ingasebenzi. Bese kukushiya nombuzo ukuthi kwenziwa yini ngoba akukwazi ukuthi yabo njengamanje mina nje amaphoyisa adlalile ngabantu pretend uze kwangathi manje amaphoyisa sefanele ngempela ungalilaleli iphoyisa usuyakwazi nokuthuka ulibhekisele ngoba vele indlela eliza ngayo alenzi lo mthetho lawufundisa ukuthi uma uza kumuntu zikhombisa ukuthi umthetho. Livele lize nje njengosikhotheni nje ozokubamba inkunzi lifuna ukwenza intandalo kuwena bese kufanele ugoqe izandla ke wena baningi abantu abashonile mfethu abase engibaziyo okufika abantu bethi ba amaphoyisa bazokhuluma naye noma bazokhuluma ngendaba ze-8 le mhlawumbe unamacala bethi ngene la ndoda sahambe lo muntu ehamba nomphele elahlela kuthi kuyezwala kuthiwa hayi ubani ubulewe kufika abantu abebe amaphoyisa antizigebeni yonke lonto ikhomba ukuthi South Africa ukuvikeleka komuntu akukho and abantu abaphezulu esithi sithembe bona ibona impela laba abayizigebeni manje umbuzo ukuthi sizobika kubani ke sizothembela kubani ukuthi umuntu efanele sithembele kuyena uyena impela lokuphosekweni njengamanje umongameli uwenzile amacala maningi phambi kwezwe nje angiwazi asesithi kodwa nje abonwa yizo kodwa namanje hayi uma uthi ukhuluma ngendaba yalokho hayi yabo uthi ungase ube nje umuntu omubi kabi ney'nkantolo zimpela entabeni zithi hayi ngiye ngiyibuze nje ukuthi kube kuthiwa mhlampe ubaba uZuma lo wenze zonke lezinto ezenzeke phansi kwaRamaphosa ngegama lakhe ukuthi ngabe kuthiwani ngabe bagiye bajike ezulwini ngoba umuntu uma ekuthiwa akafuneki benza ngayo yonke indlela yokumdicilela phansi kodwa kuwuyena impela lo usizo ngiye ngisho nje ukuthi ngelinye ilanga ubaba uZuma nabo laba abangamfuni bombonga ngelinye ilanga ukuthi ulimele iqiniso South Africa and uyena baba obe umholi ngokuqondile kuwukuthi kuphela bayazama yonke indlela umbhexa ngezinto ey'wrong buka manje bayahluleke bamqala nini bembhexa kodwa ayikho into em-affect-ayo ngoba iqiniso alijiki lihlezi limile laba abavikelanayo kungcono ngoba nje bakuvikela uRamaphosa nje khona abantu abangena esikeyini ngalokho nabo bofanele bephendule uma ngabe eseyihlulekile le mizamo abayenzayo yokudicilela izwe phansi.
0: Okay.
1: Ya, ngoba buka nje umama Khawula uveze indaba ezibuhlungu obuyibuza uyiphendula ukuthi yini abantu bangaphalela ndikhona engangakhuluma naye ngo-2017 wathi hawu siyadlala nje uma sithi abantu bokufika sibafoni yilaba ezongena bakangeni wathi siyayidlalela nje sizenzela into esiyibhorekele kanti ngoba wayazi ukuthi le ntathi vezomama Khawula ikhona ndiyasebenza abaholi kuwumanje uyazi uma ubheka nhlo abantu abangama-leaders bancane obona ukuthi lo muntu wala e-South Africa iningi.

kuningi kakhulu ukuhleliwe ngalempela sonto ukuthi kuyenzeka ngiqebelo nangali sonto emicimbi enhlobanhlobo abanye ke bayilungiselela namhlanje abanye bathi cha sobe sikhona nje siyipholele ekhaya kungekho lutho luthe uyazi ukuthi khona ukuthi makuphele isonto kuba ukuthi liyabaphelela isonto asikhona ukuthi konke ke kuyawuthatha bese kuhamba kahle kakhulu ehe khona bephela basuke bemnandi makuphele isonto elithi maliphela nje isonto kuba ukuthi nabo bamnandi baney'nhlelo ke ezahlukahlukene ngempela sonto abanye bazobe beyibhlomele kamnandi beyihlalele kamnandi ngempela sonto kukuhle kudelile kuthethu asikhole ukuthi konke kuyawuthatha ke kuhambe kahle ake ngigijime ngiye ngapha mlaleli ngikutshela ukuthi njengoba ngiya ngapha nje kule nsizwa umfaka ngongoma uma sibuya lapha-ke ngiyobe sengikwazisa nje sigabe ngani namhlanje umfaka ngongoma lo usinika umucwakho omnandi kakhulu uthi zonke iy'ndlela zakhe ziphakeme futhi ke zingelinganiswe nalutho iy'ndlela zakhe siphakeme kakhulu

ziningi izinto ezikhunjulwa ngaye njengomuntu ke omkhulu kakhulu usolwazi kanye ke nomakho esizwe nomsebenzi wakhe ke omuhle ekushintsheni imfundo eNingizimu Afrika njengoba ke ngike ngakubalulela emlaleli isikhathi ke manje sithi 22 minutes before 10 ake ngiye ke ngiyoqalaza ukuthi uba nozalwayo namhlanje ngaphambi ngoba ngiyimakethe angiqalaza ukuthi uba nozalwayo besibuka nje ukuthi makuthi uyazalwa namhlanje usuku lwakho luhle kakhulu lolu uzalwa kanye noye ke usulwazi lapha umnumzana Sibusiso Mandla Nkosi Emmanuel Bhengu owaba neqhaza lihle kakhulu kwezemfundo zaseNingizimu Afrika Asiye ke la sibuka ukuthi ubani othi usuku lwakhe osukune namhlanje nangathi ngibingelele mashezi ngicela ke ukuthi happy birthday lapha kusikhumbuzo kwaNgcobo ngithi nje khula mfana wami siyakuthanda kakhulu ufiselwa ke ubani uanti wakhe uNozipho wezipho angithi nje happy birthday lapha kumfana wakho ozala namhlanje asiphinde futhi sobheka nangomunye ethi ke umlaleli la isibhalele uthi

0: Msakazana izilomzansi ku 98.0 FM ngo 14 minutes before 10. Yabona ke kuline wami senginayo ingqwele. Isikhona isigalelekile ingqwele yakosheze yakosigananda Dlaba.
1: Mashezi.
0: Unjani kodwa?
1: Ngiyaphela masigananda, ngiyaphela wezokufa.
0: Ah,
1: intamba la sasuka khona sihlele ezini manje nasiqoqhelela ubukhosi.
0: Lalela ke ungabisangiqeda phela nenkosi ayiqedwa.
1: Mina phela inkosi, inkosazana.
0: Kulungile Dlaba, siyajabula kakhulu sisenawe usahlela usaqhwakela kwesobungqwele kodwa ngikunikeza ithuba lokumbingelela umlaleli namhlanje.
1: Angimbingelele umlaleli wezilomzamo, ngimbingelele umlaleli ngithi nje ngisahlele ezini ngihleli futhi ngizohlala njengoba umshayeli ohlele kungumashini uyena sele esihlalweni ngomzalo esele esihlalweni sobukhosi wakashini wabungaphazanyisi ubukhosi bakashini bazoqhubeka ubukhosini.
0: Okay, all right, angazi-ke mlaleli mina ngishongo mina nje angishongo uDlaba osho kanjalo.
1: Isabe takwashize sinanyakazile.
0: Usho kodwa nje ngiyithandayo Dlaba ukuthi uyena vele umlaleli okuhlalisile la. Uyabo?
1: Kunjalo.
0: Into engiyithanda ngoba bengacishe kuthiwa iti, uyayibona le nto. kodwa manje ngiyajabula ngoba kusilona itiye leli, uyena umlaleli okuhlalisile.
1: Manje uyena othanda ukushayelwa abakashizi uhle.
0: Ugame ngani namhlanje Dlaba?
1: Ngicela ulingani Gumede lapha ethakabongo umuntu okanye ngikunika isandla ingoma ethayibe kanjalo kodwa nje ulinda
0: Gumede. Yes, ngikunika isandla, yes, isho njalo Dlaba. Ugabe ngayo namhlanje?
1: Ngigabe ngayo, uma kwenzeka ingatholakali kodwa ngeke ingatholakali ngoba ngiyizwa ukuthi umuntu njalo ukhona isifiso ngcono engicophe ngayo lapha ethi laduma nanti zulu wibaza.
0: Kanti uyasho Dlaba, ngiyakuzwa. Kulungile. Ilona ithuba ukuthi awutholi. Kulungile Dlaba, asiza ukuthi ubani lo zethembayo othi namhlanje uzoketula.
1: Akazozama kodwa ngekalunge. Ngiyabonga mashini.
0: Thank you Skanani. All right, asiphinde siyoze ukuthi uthini omunye ngalesikhathi emsakazweni izi lomzansi ku 98.0 FM. Ubani othi namhlanje uyamkhipha noma kanjani ushezi? Hayi, athi othi akadede. Sobona.
2: Njani?
0: Ngiyaphila, unjani baba?
2: Emkhomazi.
0: Ngisemkhomazi, ngikhuluma nobani emkhomazi? Awu, emkhomazi. Ngisathi ngilalela emkhomazi, kwasekwenzakalani? Yizwe sobona.
3: Awu sabona kunjani?
0: Ngiphilile unjani wena?
3: Uyaphila bamazona.
0: Awu Mr. Masondo.
3: Aphinde ihambela lena, angifuni ngayo.
0: Manje

0: Masondo usho ukuthi uyaze temp namhlanje ukuthi ungayikhipha lensizwa yakadlaba.
1: Angithi nami ngikhona emsakazweni makudlala kudlalo phela kuliwa la.
0: Kulungile ugabe ngani? Ugabe ngani?
1: Mina nami ngizogaba ngoJohnny Clark.
0: Uthini uJohnny Clark?
1: Uthi Johnny Clark angimbonanga uMandela. Ingoma yakhe leyaduma kakhulu yayingichaza ngoba yayisihlanganisa nababamhlophe ababethanda abantu ngoba hayi bonke abasithanda.
0: Yeah.
1: Angimbonanga. Hayi ngiye ngayidlala kwivideo mani yangibusela lo baba uMnandi baqala.
0: Manje masingamtholi ke masingamtholi sikunikeze bani?
1: Hey eh. Ay uningi ke manje angisazi ke manje.
0: Ucabanga bani masingamtholi?
1: Oh uNkulunkulu wami mina naba neingoma eziningi angifuze wena phela nasemkhulekeni nodama. Ngizothi bani?
0: Hayi.
1: Ngicela udlalele ingoma yami eHarare le. Yayithini manje uNkulunkulu amfuna ingoma zakudala nje yo le uhu Harare sasidansa ngayo phela ngalezi ayikhathi uyazi ke
0: oh ya
1: makulesihlanu
0: ehe
1: usho ukuthi kuvela leyo ke nje akavele enkonzo ngoba vele kuyadlalwa la kule.
0: Thank you Mr. Masondo asize ukuthi ikhamba kanjani. All right. Hayi yabona ke kushube ngempela ke namhlanje ziboshelwe naye yokuqala uDlaba lo ingoma ishawa uLindani kule album yakhe Sembathe Moya ithi nginginika isandla ufuna ingalo yonke.

0: Angizweke ukuthi mlaleli uthi ubani uJohn Clark ihamba nesavuka simdonse lapho etha simbonanga uMr Masondo ke lo Mr Masondo ke lona kanti uLindani Gumede ngikunika isandla uMr Shezi asizweke bahlanu ngala encingweni bahlanu futhi kuma voice note sawubona
1: Ntombi kaMfino niyaphila
0: siphilile njani nina
1: Hayi ngiyaphila umagayelo lapha emzini yakhe eGwilini.
0: Yebo gayo.
1: Hayi ngisacela ukukhanda noLindani Gumede.
0: Ngikunika isandla.
1: Hayi nginika isandla yebo.
0: Kulungile baba uphilo yezwa. Right 7 minutes before 10. Asiphinde futhi sigijime siyobamba omunye sizwe ukuthi uthini yena ngalesikhathi. Emsakazweni izilomzansi sothatha nje babe bahlanu ngapha encinweni. Siphinde futhi sithathe babe bahlanu kangapha ke kuma voice notes sawona.
2: Ngikunika isandla. Afuni ngalo yonke.
1: Ephela mashezi.
0: Ngi-right babu, ngi-right wena.
1: Hayi, ngiyaphila futhi iforena phansi emzini yakhe mtshana baba. Ngihamba noLindani.
0: Sengikuzwile forena, sengikuzwile. Ngizwi ushuno ngena ngawo. Asathi omunye sizwe ukuthi uthini umsakazo izilomzansi olalela uhlelo senza kwenzeke. Sawubona.
3: Njani?
0: Ngi-right mina njani wena?
3: Khona. Ngarinikisare nokuni ukuni ngalo yonke.
0: Akabonga umuntu akadeli.
3: Hayi atiri muntu.
0: Ubani lona?
3: Emkhomazi.
0: Emkhomazi, awunqamuke kanjani wemkhomazi?
3: Yabo emphele bezimkhipha lo muntu.
0: Bumkhipha namhlanje.
3: Hayi xa.
0: Hayi kuzobuye kulunge ba.
3: Nacinga.
0: All right things. Asambe futhi sigijima siyobheka omunye uthini emsakazweni izilomzansi o 98.0 FM. Kusela ba.
4: Yebo kunjani?
0: Yiphilile mina njani wena?
4: Hayi ngoku.
0: Ubani?
5: Siyakwazi uyicofa. Siyakwazi ukutypa each and everything.
6: Mhlambe eziphi ezinye izinto eningayithandisisi mhlambe emphakathini noma ekuhlaleni eniyibona zenzeka kubantu abakhubazekile.
5: Into yokuthi umuntu just because xa isenza into ewrong ube ngathi uyenza ngoba engaboni. No, it doesn't mean just because andiboni andizobe ndisenza into ezirong. Even nomuntu obonayo uyakwazi ukwenza into ewrong.
6: Yeah.
5: Into endingasendisho ndingathi mna sikhubazekile yes. Kodwa ke we must live life to the fullest.
7: Intombi kaMfino, intombi kaEnglish, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko. Senza kwenzeke njalo ngomsomluko kwelesihlalo.
8: Hey, uye lo umafazuke njengeta ngabani ke bese xa uzombile ngaphambili yahlaba umaphumulo waqhobo ngoqobe mlazi.
0: Wazisho maphumulo. Wazisho ngathi ukuthi uyazi ukuthi usazohlala yini namhlanje.
8: Kukhulu labani.
0: Asizumlaleli esibili umaphumulo othi ke cha uzoqhudela yini namhlanje sawona? Uthini u DJ Sindo?
8: Mina bengithi
0: mina bengidakiwe.
8: Mina bengidakiwe.
0: Nangu maphumulo. Ingoma yemalaika ithi mhla uphela amandla. Nanzeka kanzimani.
9: Ngihamba nabaphumulo nikinda dayihlala ingazuzi lapho ehleli khona.
8: Uqhuma enhlambane.
9: Thank you maphumulo.
8: Hayi ngihamba nomaphumulo. Uqhuma enhlambane. Ngicela ukuhamba nomaphumulo ngoba nami khona kuneshow emaphumulo ukuthi uyongikhumbula ngizokuthela
10: amandla.
11: Iphupho lami ukuthi ngelinye ilanga ngisiqalele ibhizinisi ukuze ngithuthukise indawo yangakithi. Kepha ngidinga izinhlelo ezingangisiza.
12: Siyabalalela osomabhizinisi abancane. Yingakho sinesixazululo njenge-startup bundle esingahambe eqolo kanye nembuyiselo efika ku-100% we-cash yomshini wokukhokha ngekhadi ukuze ibhizinisi lakho uliqhube kalula. Vula i-account manje ebhange elingcono kakhulu lama SME eNingizimu Afrika. See money differently. Netbank. Singabahlinzeki abagunyaziwe bosizo lezezimali nababolekisi abasemthethweni. Kunemibandela.
13: Isikhwili nobhoko, umuthi othithi.
14: Ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizile. Ingane zami zabantu.

0: Bingelele madlabe ekuseni, ngibingelele ngibingelele. Hayi ngimuzwe kahle bakithi unumber 2. Hayi ngimuzwe kahle unumber 2. Ngihamba naye ukhuluma noNtobeko ke wakhuzwayo ngelayinanda.
1: Siyabonga noNtobeko Khuzwayo enanda ethi ke unumber 2. Naye ke ukhaluyamuka naye. Angitsase ke ukugcina njengamanje sivale ngalo sawbona.
2: Yebo njani?
1: Siyaphila njani?
2: Hayi, ukabaye bengonyameni. Hayi, sihamba no-number 2.
1: Nawe ukhala ngo-number 2.
2: Yebo.
1: Niphile lapha engonyameni, ukuphi nengonyama?
2: Yena ngakamhawu esikoleni lapha ngamhawu.
1: Ngasemhawu. Ngekuzwa kahle kakhulu, kulungile. Siyabonga baba. Right. Usho njalo ke umlaleli ngalesikhathi asibongeleke unumber 2 wethu Makapo. Asuka. Uyabona ke sevele wayidlela umhlanganiso. Umakapo.

Asibona ukuthi siyakwazi nokumthola uMagapola ku98.0 FM. Sikhuluma naye nje kafushane. Ngibona ukuthi uyaphila.

0: nabantu emphakathini.
1: Ayike kuthina kukubaluleke kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi siqhumane nabantu bomphakathi.
0: Yeah.
1: Sikhulume nje i-language yeyodwa and thina nje sesithole ngisho ama customer nje from bethi ay yazi sizwile nje ukhuluma lapha ezwi lomzansi sathola ukuthi hayi kunendawo ukuthiwa yi next chapter sathi asi sokuthina kubalekile ngoba sikwazi ngisho ukwenza imicimbi yomphakathi umphakathi monomcimbi siyakwazi ukuthi sibamukele senze nje imicimbi sibamukele kahle nje yebo
0: usuku lo mama Sunday isisukile indaba enkulu Mother's Day okusuku ke olukhulu kungani ke kusuku ke olobalekile endaweni yini lapha yokudlela next chapter
1: hayi ke usuku lo lembokodo omama
0: hayi
1: sithina nje omama ababaleke kakhulu kuthina ngoba ibona abaphethe imdeni omama ibona abamisi imizi nomphakathi babaleke kakhulu sokuthina babalekile ngoba sithanda ukuthi ngalolu suku nje bangapheki badle ukudla okumnandi bangawashizitsha bayeze nje kuthina bazodla sibamukele nje kahle sibakhombisa ukuthi hayi kuthini nibaleke kabi nje omama niimbokodo
0: ukukhona yini nihlelile kusuku lomama kulonyaka
1: Yabona omama babaleke ngale ndlela yokuthi ngeke singakwazi ukuthi sibenzele into encane. Yabona mabefika fika noma benyu nizodla khona into encane esinibekele yona. Sizonikeza nje into nje ukuthi nje sinikhombisa ukuthi nibaleke kakhulu. So fikane next chapter nizodla khona into esinethele yona nezilomzansi khona abantu nje abawinile izilomzansi. Sibalindile.
0: Injalo.
1: Sibalindile.
0: Okay so labantu abawinile kade bewina kusukela ngomsombuluko kuze kube namhlanje namhlanje khona nje kade simunisa manje before siyindaba za 11 o'clock
1: yes.
0: so ngifuna ukuzwa ke yini enibahlelele yona labalalele kade bewina rumbi kusukela ngomsombuluko bawu 4 sebe bonke so umuntu wenze njani ke ngesonto
1: iyabona ke ukulalela izilomzansi nje yabona if ungalaleli izilomzansi ayike usele ke usele wedwa ngoba yabona laba bazofika next chapter ba order noma yini abayithandayo women bathole ngesiphuzo nje abasithandayo sibabekele into emnandi yabona ukudla bazokuthola bazohamba betshela abantu ukuthi hambani yolalela izilomzansi Nihambe niyodla lapha next chapter ngizothola nje ukuthi kunokuphi
0: okunjani. So umuntu wenza njani? Ufika noma wakhe.
1: Ufika noma wakhe and then kumele angithi vele ilaba bawinile. Ufika noma wakhe afike nje e next chapter athi ngiwinile ezwile izilomzansi.
0: Kuvele namagama abo nizobe senina.
1: Sizobe sesinawo vele sithi ke ayike maku usindi sithi hayi sindi siyamukele next chapter hamba ohlala nomama.
0: Okushuthi bawu 8 sebe bonke. Ngoba bawu 4 umntwana ufika noma wakho umntwana uhamba noma wakho so nibahlelela ukudlo okusezingeni Sunday
1: hayi ke uzozwa wena bazokutshela
0: ngoba bebeveza ukuthi bayafisa ukuthi ngabe benzele abazali babo izinto ezinhle futhi nezinkulu kakhulu kodwa ngenxa yokusola amandla abakwazi ukuthi babenzile so ngicabanga ukuthi nifikile ke njenge next chapter ibamsene nezilomzansi ukuzovala leso sikhala ukuthi angasho ngesonto ukuthi hey ma ngabe nami ngiyakujabulisa ngabe ngenza u1 no2 kodwa amandla we kodwa namhlanje njoba kulesihlanu sasa kumgqibelo
1: Sunday
0: uzokwazi ukuthatha uma wakhe Meze next chapter.
1: Eze next chapter. Sithokozise umama.
0: Nithokozise umama.
1: Simjabulise.
0: Nimspoil.
1: Simspoil.
0: Yeah.
1: Ehe.
0: Ngizwile futhi engathi nifihle nenduku emqubeni lapha ya.
1: Eywe.
0: Khona nokunye okuthile.
1: Khona okunye esikubekele eceleni ngeke ngisho
0: kodwa. Ozofika kuthola umama.
1: Hayi ke ngeke ngikusho. Wena nje hambe next chapter uzobona wena ngesonto.
0: Lalela Rumbi sitshela ukuthi i next chapter ikuphi nendawo kubalaleli othi nami. Ngiyithathela wami njuma ngiyele khona siyo enjoyela usuku le Mother's Day ngaphandle kwaba labalale abayofika badle mahala behamba nabazali babo bathole lokuyakutotoswa okushila ave sengifisa ke ukuthola ukuthi ngabe yini le ngiyafisa kodwa ngilindisonto
1: uza wena uzobona
0: ukuthi yini le enye abahlelelayo eceleni

0: Sileke uthe la ehlala khona kugcwele nje all shows kuphela kanti nathi sikhona ngapha enkandla ehe sikhona ngapha enkandla nathi ilasikho uyezwa hlobo ilasikho na nathi ngapha enkandla ngitha nganganomu yezwa nhlobo
1: hayi ngiyakwazi enkandla ngiyakwazi
0: ilasikho na ke la ozosithola khona hlobo
1: kuye kodwa
0: awu kanjani ngayi angifani nomzwenkosi phela mina
1: ngcono ngoba phela la eThekwini nje ulahliwe nje ushezi wedwa
0: no cha ngedwa ke ngadabe sesimanini
1: ave kumnandi mawufika ufika abantu bakini bagcwele nje indawo yonke
0: yeah ushezi
1: yeah
0: hayi angifani noqhonqo mina angizanga
1: nabo bagcwele lapha bagcwele khona
0: uthini uqhonqo
2: ngingene kanjani kule nkulumo yini mina
0: ungene kanjani usho ngani manje uqhonqo
2: Mwoto ufane.
0: Awukwazi phela ungangeni.
1: Bacela phela usulenile. Bacela bivela ochonqo.
0: Bala vele. Kagudla ucingo.
2: Imayima. Wait.
3: Okay.
2: Shona phezulu emachunweni, emseng.
0: Yeah.
1: Oh yes, yeah.
2: Shona phansi enhlonga, emseng.
1: Yeah.
2: Uthi ngumbulo.
0: Hayi ngeke mana chonqo.
2: Uthi hlokozi.
1: Ngicela ufakazi ke manje ngeke.
0: Chonqo mana wasuba lendawo eningana.
1: Hayi ngeke.
0: Ngathi usunehaba.
2: Ufika la thwala kaChonqo ngapha phetheka.
0: Siyabonga kakhulu Chonqo uyalandela mlaleli inkosi ayingcinile wena ingabe njalo nokwakho ukuphila uma nje kuhle kuyona inkosi na kanjani nangomsobulo ngoba ngikhona ohlelweni lakho sithi senza kwenzeke nangu hlobusile ineyindaba eyigcwele ayinqabe nawe inkosi

0: Munyumzo zonga pamba kubomba ndele nagi hora lukala gintamba ama utopsele kumdal show zizo spagela zonagi zinda abuza lanagi mfeze mnyama istako sengo wa magaya kena ela itige njege epalapala otelu nge iksasali tu
1: njalo ngumsumdugo gagle shano kutsuwe fuga putri ntamba ama.

0: kungenzeka ukuthi bakhona abalaleli abakhona abafisayo ukuhamba kodwa abangekho lapha egroupini, siyafisa ukusho nakubona ukuthi umuntu nje umlaleli igambusho omkhulu wamukelekile ukuthi ahambe kanye nathi siyothi indlela enhle kubaba wethu esihlale naye kahle, saphathana naye kahle, kwaba ubaba nje kuthina ophilayo futhi uyamazi nawe ngamsho omkhulu bethi mehlangana nawe akunyakazisa
1: ngomfana yonke into ngokuvika nje
0: yonke into ngokuvika nje bekubaba nje omnandi ngalolo hlobo lokuthi la ekhona ufisa ukuthi kube mnandi kuhlekwe. So ke sithi nakubalaleli abangekho lapha kuma BBL cha bamukelekile nje asambe sonke ngobuningi bethu siyobeka iqhawe lethu.
1: Ungathi balenga kanjani? Yes. Okay.
0: Yeah, ikukhubeka gambutho
1: mfuthu. Bekuza balela kona la usakhuluma ngakho lokho ukuthi ke isikhathe esiningi insizwa le umhlangana nayo yonke into engathi ke ingokuveka ukuthi ungakhafa nje lana ukuthi mhlambe nani izigungwana lezi bendamani lokunzenza njengaba nabo ke la abalalele ngabe mhlambe ke sebenzini lela kanganani ebudlelwaneni.
0: Yes, uyabona kukona konke nje esefike sakwenza ukuhlanganisa ama BBL ku Blue Lagoon alikho noma linye ilanga la ubaba umgabadeli ake wangaba khona, alikho noma linye ilanga la ubaba umgabadeli abengasiluli khona isandla uma kufanele aluli isandla ubaba umgabadeli ubenza dlulele egambusho omkhulu meke wezwa ukuthi kukhona umuntu isimo sakhe singahambi kahle mhlawumbe lapha egroupini mhlawumbe kona umuntu mhlawumbe ongazi uzothathana bekini ongazi ukuthi ibhodwe lizoya kanjani izinto ubaba umgabatsheli besizwa esebuya kulowo muntu esemthathe wayo umgrofela esebuya umuntu esebonga ethi awu ubaba umgabatsheli uvele wafika wangibiza wangifaka esitolo wathi thatha ukudla ube uhlobo lomuntu olula isandla ngaso sonke isikhathi igambusho omkhulu ngoba nokuhlangana kwethu ubedlala indima enkulu silimele nje kakhulu ukudlula kwakhe kodwa ke akukho esingakwenza futhi le nto gambusho omkhulu uyitshalile kubalaleli ngoba njengamanje gambusho njengoba ngikhuluma silala izolo sinomnikelo ngangu 3000 rand oshawa nje abalaleli ngoba sayibophezela lapha kuma BBL ukuthi uma kuhambe ilunga lolumsakazo umlaleli uyikhanda lomuntu randi esiyihambisa kulelo khaya sifike sithi nakhu esikulethile. So ukulula kwathi isandla ubaba umgabadeli kwenze wonke umuntu olapha kwi-group uma kuthiwa kuyalulwa njengamanje wakhipha ngenhliziyo emhlophe wakhula umnikelo waba yisimanga ngicabanga ukuthi manje ungaphezulu komnikelo engugcina izolo owu-3000 mhlawumbe manje sikhuphukela kofo ngendlela abantu abalula ngayo ngoba naye ubelula esandleni sakhe.
1: Abeni sikhombozise futhi indlela lezike zokuhamba iminingwane yonke nje kubheke khona kendwethu.
0: Siyabonga gambusho wonke umuntu nje ofisa ukuhamba nathi ebheke endwedwe akakhave u-half past 7 lapha ya erenki yasendwedwe emva kwejwayelane sizohlangana khona ukuze sibonakale ukuthi sibangake bese sicela ama-taxi azosithatha azayosibeka egcekeni lakwababa umgabadeli okusho ukuthi siyacela nje ukuthi isikhathi sisibambe ngoba ngo-8 o'clock siyasuka okunye okuceliwe umuntu nje umlaleli oya kule nkonzo yababa umgabadeli ohlelweni lakhe enkonzweni yakhe okuvathwayo kuyona kuqili ukuthi wonke umuntu akagqoki izimpahla zakhe ngoba ubaba umgabadeli ubevatha enkonzweni yakhe ewumfundisi. So uma umuntu nje ohlelweni lwenkonzo akhonza kulo evatha siyacela ukuthi ashaye izivatho zakhe afike egqokile sifike lapha kubonakale ukuthi sizobekwa umuntu obewumntwana kaNkuluNkulu nalabo abangavathi nabo bamukelekile phela bazogqoka lokho abagqokayo inkinga yikho.
1: Yamazi ukuthi bebuyagame kakhulu lana ngokunesigatshana sohlelo sasinaso lana kwakuthiwa gama ndoda yini ekwazi ebikwazi ukunihlanganisa nomgabadeli ngoba kuthiwa ubaba unkwanyana mfundisi ngaba umgabadeli bebuya umuntu esiqwayo tshele kahle uyakwazi ukufika.
0: Ubaba umgabadeli gambusho omkhulu beholunye uhlobo lomuntu ubaba umgabadeli ubengafuni ukungazi la uhlala khona.

0: ngithi ngizihlalele endlini ngilanga ngikhupha ngizumuntu ememeze wenkonyana wenzani lapho uthi inyama yomuntu ma ngithi ngiyaphuma awu ubaba uMgabadeli. So sathwayelana nobaba uMgabadeli ngalelo langa efike ehamba nomhlezi ehletshwa, sathwayelana kusukela ngalelo langa sakhonzana nje kwaze kwazofika manje. Ube ubaba othandayo ukwazana nabanye abantu, ube ubaba okhululekile ovulelekile ngoba isho kwakhe sibuya khona singamabibikeli egcekeni kwakhe, wafike wasibusisa ubaba uMgabadeli ngendlela eyisimanga. So ube yilolo hlobo lomuntu lokuthi uyathanda ukwakha ubumbano ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe umncane ubaba uMgabadeli ubengihlonipha athi umncanela umfana wami kodwa ngikubiza ngobaba uMkwanyana.
1: Yeah.
0: Kodwa umncane uyingane yami. So ube yilolo hlobo lomuntu onjalo, umuntu nje onothando kakhulu nabantu.
1: Mhlaba ngathi ke baba uNkonyana nqase uMkonyana ngicaba mhlambe bangutethela nje kungaba ngakuweke lama ukuthi ke mhlambe khona imininingwane yokhumana mhlambe ngayishare nabo balaleli malana luhambo lolo.
0: Siyabonga kakhulu Gambuso omkhulu. Yebo, ngingayishiya inombolo kumlaleli ofisa ukuthi ahambe nathi. Inombolo u072 47 66 947.
1: Asiphinde futhi
0: 072 47 66 947. Siyotholakala kuleyo number ukumnika i-information futhi.
1: Ah, baMkonyana, siyabonga kakhulu nathi kohlele kusasa lethu sithi ke siyakuhlangana ngehliyo nakubona kumndeni nje lona ke wakwaMgabadeli.
0: Siyabonga kakhulu Gambuso omkhulu ithubeni siphele lona nomsakazo izandla zedlula ikhanda. Siyabonga.
1: Angithi njalo ngisho ngithi le nsizibe ibuyithande nogiya njena ngikhipha ngayo la ingoma iqala kusemajajeni enkantolo ezomvulo.
0: Ah suka, ah suka, kulungile Gambuso omkhulu. Siyabonga,
1: siyabonga kakhulu.
0: Thank you,
1: thank you ba.
2: Iqala kusemajajeni.

0: Alright, ke isikhathi manje siqopha ukuthi ke kusuku 13 minutes after 6 o'clock and ukulona izilumzazi ku 98 FM hlelo ezakudala serious old school music phezu ndimbalombolo njengejwayelo khona uBoss yagadli Boss sawubona
1: nondaba
0: siyaphila thina sikeza ngakuwe
1: ngiphila njengoshelene nondaba
0: kunomuntu engihlangane naye izolo wathi nondaba sizobinyanga ngiyabona ngathi awungenzini manje asithi ke indlela enikhuluma ngayo no boss nembuzo oyibuzayo
1: yasolisa
0: nembuzo uyayibuza le mbuzo yakho abona ukuthi ukuthi hayi uyalalela
1: hayi mhlawumbe bekuphenya nje
0: ube bengitesta
1: ekuzwa ngo

Phela mwasho 7 o'clock njengamanje ke. Lengo mehlezi sihamba kuyona kanjena. Mahlathini namahotela Queens bethu umshongolo. Yep, sikhona nje la ohleleni ke. Bengitheke ngangithumelela u 0638208448 ku WhatsApp loyo ke. Ozokwazi ukuthi ke ukufake la ngaphakathi ngo past 7 soxoxa ku 0604807164. Anzoba live futhi ku TikTok ngo past 7. Zobu TikTok wezilemzansi ke leso ba live kuona. Khona ngeke ngakhuluma ngayo ngesonto edlule noma kula masonto adlule emayelana nokuthi mina njengombolo emculweni angazi ukuthi kwenzekani. Sikhona ingoma kodwa angikwazi ukuyirelease.

0: Alright, yeah. Bengisathi ke bengikhuluma le ndaba yokuthi umusic ukhona kodwa sikwazi ukurelease. Bengicanga inkinga yami ngedwa leyo. Ukhona mimi ngane nami ngikhuluma naye. Bengikhuluma naye naye washo into efanayo. Waze wafana nanokuthi ke even noma ubuka ama-shows kulezi insuku khona inkinga ekhona. Hhayi ashone phansi kakhulu. Into engiyisolayo kile eyayiyenzeke emculweni ile yokuthi uma umnotho ungahambi kahle abantu bokuqala ukuthi balimale kuye kube yithina abantu abakulolu hlangothi okuthiwa le entertainment. Kodwa noma ngalithandi lelo gama kodwa ke yokuqala nje umuntu emecabanga uyayacabanga hamba athi hhayi no. Njengoba ngivamise ukuphuza obhiya ababili ngizophuza odwa ngoba enye imali fanele ngithenge isinkwa ngayo. Nathi-ke singena lapho-ke bagcina abantu bengakwazi ukuyijabulisa so bagcina bengakwazi ukuza kumashow. Kanti ngaphandle kwalokho sigcina thina njengabaculi singenayo imali. So uma kukhona labama khona itoho imali ekhona yokuthi uye emsebenzini uthenge ukudla awusenayo-ke ezokulekelela ukuthi uqhubeke wenze umculo lo ozobe uzothi uma usuwenzile bese ubiza abantu noma umcimbi angithi nje umcimbi ngoba le nto isondele kakhulu emicimbini. So there ngiyacabanga ukuthi ezinye zezinto angisho ukuthi iyona yodwa le ngishoyo kodwa ngezinye zezinto nje ukuthi abantu uma isimo somnotho singahambi kahle into yokuqala nje abayikhatha out ile nto ekuthiwa entertainment bayikhatha nje hhayi eceleni ingabe isasebenza. Kodwa wathi omunye kumina-ke yazi ngesikhathi isimo somnotho sisibi ingalesi sikhathi abantu bedinga umculo more ingalesi sikhathi bedinga ukuthokoziswa more ngoba inhliziyo esuke zibuhlungu si-depressed bawujwayele ukudla ukudla okune-mayoness okune-tomato sauce manje akusenayo kumbe ukudla yazi loko kudla mongathi ukwehlisa ubulalela umculo ungakhohlwa nokuthi kumbe nawo nje today thina mesihleli sikhumbula icuku yakhumbula nokudla okungalungile sasikudla kuthiwa isicukwane nakhona nje kunye khona nimicuku ney'cukwane konke loko kudla siyakukhumbula ngoba sasikwehlisa ngomusic wakudala omnandi yabo.
1: Guqula impilo yakho ngokuzivikela ungangenwa izifo ezingosomathuba nge-Immune Doctor. Xosha izifo zeminyaka emzimbeni ngokuvusa amasosha.

0: Yep, ngiyabuza ukuthi bebeqwayisa bekunikeza i-final warning ngazi ukuthi imvaka lokho sesizokhala ngempela lakumini. Babethi khona lamagama ukuthi umthetho wakhe uqonda uthathi ngizokushaya. Kodwa kunalamanye amagama washoyo. Yeah, ayithi ndawo magama, sawakhumbula, sawubona.
1: Sawubona nondaba njani?
0: Siyaphila njani?
1: Ngiyaphila umama Margaret emahlabathini. Eh, yazi ngilalele le ngoma le esikhulayo ngendlela engikhumbuza ngayo kudala. Leka kuyindlala manje.
0: Yabaza abantu.
1: Hey, zangiyithanda nondaba. Ngidansa ngithi ngizenza ugrind apha. Ngidansa ngihlangane, uyabona nje ngiphambanisa umlenze ongathi ngiyaphambili fast. Ngithi uma sengihlehla, ngihlehle nge-break dance, uyabona?
0: Yeah.
1: Inyusa amahlobo. Ey, ngangiyithanda, futhi ngangizizwa nje ukuthi ngingathi nguyeka. Uma sengidansa ngendlela ngithanda ngayo, yaze yangikhumbuza ngempela kudala. So, ayizwa-ke isihloko sakho. Ngiyasiza isihloko sakho yinodaba. Manje ngiyacabanga uma wami ngendlela wayitshaya ngayo. Wayithanda ukulokhoza ukukhuluma, athi mangithengile iy'mpahla, athi angizukunikeza uma ibona ukuthi ngonile, athi nje angizukunikeza le nto engizithengele yona, ngizoyinikeza odadewenu abanike bonke. Inhliziyo yami bebuhlungu.
0: Yeah.
1: Eyi, yayibabuhlungu kakhulu. Ngizitshene ngithi mina, eyi, uma wami kusho ukuthi akangithandi, angithi wayisebenza la ngihlala emakhaya, kanti uzothi mase hambe lo munye umuntu omdala ukuthi akayifihle masehambi lasale ngimini. Eyi, uzothi noma sehamba ngingajabuli nje, ngizizwe ukuthi eyi, ngithi uma akangithandi, yazi uthengele odadewethu mina into akangiko, uzosehambile sisale senginikeza. Kuthiwa ayi, uthi uma wakho sikunikeza. Engijabule yazi, ngibese ngiyamxolela ngenhliziyo. Ileyo nje indlela wayengishaya ngayo wami uma.
0: Okay, siyabonga.
1: Yebo, ngiyabonga nandaba ngilalela.
0: Siyabonga kakhulu.

0: Hey dalukuthi abazali isibhunu babona ngazuthi siyinto nje. Exali umur, mur ngizokumur. Hey bona nje yo. Mur, engizoba mumbi la. Yalizwe lelikama. Mur. Hey uthi ngizowa. Yabona into ezokwenza yona lo muntu iwuhlungu futhi inkulu. Mur. Hey.
1: Zalo.
0: Yebo.
1: Ngingelele, hayi lami engilikhumbula kahle. Kuthiwa ngizokwebula. Ngizokwebula. Ubona ke lapho ebusuku uzofa. Isilatom. Bacuke nje silatom.
0: Silatom.
1: Nondaba lo.
0: Eya.
2: Mkhulumwane Herbalife saka ekhaya products. Siyahlola, siyelapha, sibuyisa isithando sakho. Sibethela uthando, sinenduku yokuqonywa, umuthi womsebenzi nomuthi wesikhundla. Nomuntu wakho siyamkhiya. Senza nokunye okuningi. Ethekwini siku 114 Jos Lovo, eGoli siku Chris Street Market Building. Sithinde ku 065 929 1574 noma ku 079 710 8120. Mkhulumwane Herbalife sakha ikhaya.
3: Isikhwili lobhoko umuthi OTT.
4: As umuntu omusha bengakholwa kwizinto zesintu, I never believed in them. Bengithatha njengokuthi amanga omlingo. Ngaze ngahlala ekhaya ngiqedile ukwenza i-degree yami, ngingawuthola umsebenzi, impilo inzima, ngingabizwa ngisho for interviews or anything. Uma kuwo uyena ongisukumelayo wathi angizame izinto zesintu, and then wanginika ama products a Dr. Mbidli. Izinto zami zaqala zavuleleka, ngaqala ngathola ama opportunities, ngaqala ngabizwa for interviews. Ngibonga no Dr. Mbidli sizwe lakhe. Ngiqhuquzela everyone ukuthi a try izinto zesintu, even if you don't believe, just try it, uzobona kuzokusebenzela.
3: U Dr. Mbidli inyanga mthandazi uyabethela, ugeza umsamo, uyahlola, ukumbulela ingubo, uma wazalo umbethe, ugeza amathunzi amnyama, uvula nenhlanhla yebusiness. U Dr. Mbidli uyatholakala eThekwini eSangro House floor room 303. Ungaba thinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili lobhoko, vuka. Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
0: All right, 18 minutes to 8 o'clock. Yeah, ngisakhuluma leli gama leli lokubhaxabula ukuthi babesebenzisa liphi yini mese be sowubona ukuthi okugcina ke manje sesizokhala ngempela lapha ku TikTok ngoba ses live kuona uThembelihle Vilakazi uthe gagashe unjani mina umama wayethi ngizokushaya ngize ngikuzwe ngomunwe ukuthi usaphila yini. Yo. Ulasibona uthi omunye athi ngizokutrapa. Uray B uthi omunye wayethi you are good after accident. Mase nginika ini itindindi yar ay angazi ngizwe le itindindi ayakuzwakala kubhlungu futhi nalokho hayi kuzwakala kukubi ngempela. Hey eh, babe namagama okuchaza ukuthi mabe sishaya bazoshaya kanjani uzwe gameni nje lisashiya ukuthi ay ngizofa la. Yo.
5: Ndaba.
0: Yeah.
5: Ngiyabona umfoti sale wakunene lo mnembe emnambithi.
0: Mhm.
5: Hayi ngiyazi lento okhuluma ngayo, ngiyazi impela. Mase ufuna nje ukubamba enduba bethi hayi yabona wena. Khona kusina ukujeqezeke manje.
0: Mhm.
5: Khona nje kusina sekujeqeza manje.
0: Oh, ethemini ngizosina phezu kwakho. Yeah, khona ethemini. Hey wena. Fani mami ngizosina phezu kwakho.
1: Wena nda.
0: Yeah.
1: Ah, wodwa mfethu ngikhumbula indaba yokushawa, into eyasikhulisa saba yamadoda ngoba singamadoda nje sinje. Ayi yabona mama sebethe ekhaya ngizokunenebula.
0: Mm.
1: Ngizokunenebula.
0: Yeah.
1: Ngizokubhambabula.
0: Ibhambabula.
1: Wawubona uthi hayi shuthi uzonaba ngempela, uzonaba umcaka, uyazoba umcaba.
0: Yeah.
1: Hayi zokunenebula manje zokubhambabula.
0: Yeah.
1: Hayi khona ubona kahle uthi yabona ke la. Hayi usenkingeni ngempela. Makuthiwa imbuzi awuyibuyisanga, awusenkingeni. Noma inkomo zidla amasimu abantu. Hayi uzozwa kahle makuthi uzonenebula. Hayi. Izindlela engakhula ngayo kwele makhaya kwesakamthethe empangeni ephathane. Mina njengamanje ngoba sengihlala sengiyahlala endwede manje hayi. Kodwa nje hayi into esakhula ngayo imnandi.

0: ukuthi yayimnandi phela masibuka manje, yayinzima kuqala, kodwa manje uma ubheka ukuthi indlela esasikhuliswa ngayo, sasiqondiswa ngayo ey'gwegweni zethu sasizenza ngasezingane. Angibonge umunondaba ubongani alisinxumalo lo wasendoda ilasibona amadela kuthoko.
1: Ngizokunenebula, ngizokubhambabula, ngizokubhamba, ngizoeliphi elinye futhi, ngizokudondoya, ngizokudinda. Hey, ngizokudinda wena, wena ngizosina phezu kwakho. Eyi vele ubonje, ha ha ha ha, sawubona.
2: Yebo sir.
1: Yebo.
2: Hhayi, ngiyakhumbula, bangamalume emaplazini, hayi, azokathi ngizokudonora.
1: Oh ya, ukudonora.
2: Ngimalamule kabuyana. Hayi, mfowethu, siyabonga man.
1: Ngiyabonga dami.
2: Okay.
1: Yey, udonora, eyi udonora, eyi. Manje la magama nathi asigcine sesiwasebenzisa. Uma usabisa omunye umuntu nawe usebenzise, uzonje egameni uthi shuthi lo mfana uzongishaya-ke ngempela ngoba uza amagama awasebenzisayo. Kanti naye khona la wathathe khona. All right. Yebo. Okay, khona sakhuluma nami nango. Sawubona.
3: Yimini impela Mbola.
1: Yebo.
3: Ya, khuluma ne-foreigner la, uFamfo kaSwele Mzinyathi.
1: Yebo.
3: Ya, uMbola, uyazi mina angithi ngikhuliswe isalukwazi yabo.
1: Yeah.
3: So, yabona ngendlela masikubonisha. Sasidene sithi nje. Ngizokudibula, ngizokudibula. Manje yabona emethu uzokudibula ngakhale ngaba nalokho ukuthi mhlawumbe uthi uzongidubula uthi uzongidubula mase sengimlalelisa kahle angitshenga ukuthi ungitshenga ukuthi uzongidibula dibula uyabona kona uyabona ma ngabe ezokuvusa ekuseni mhlawumbe ethi vuka ngifuna kusasa ndivuke nenza ukuthi mhlawumbe ngisebenze niyolungisa into ethile ekuseni athi ngifuna ndivuka ekuseni muru muru scone
1: muru scone.
3: Ngiyabonga bona.
1: Ngiyabonga dami. Muruscone ekuseni, kuseni, muruscone.
4: Mina umama wami wayeshayana.
1: Ya.
4: Wayethi uma ngabe ezokushaya, aqala amemeza ethi, we maphaxule. Sawuzongilekelela.
1: Awe ma.
4: Ukuphi, we maphaxule. Hawu, lapho kusesiyaphuma ke isitrobho sey'nkaba uyashibha mbabulo. Kodwa ngisithanda isitrobho sey'nkaba siyashisa sifana neswazi lamapentshisi. Hhayi
1: awuzuyikhethela, uzuyayikhethela ukuthi kubo right. Yo, eyi bhambabuli, ya ngiyalikhumbulele bhambabuli. Kutho ngizokubhambabula, oza webhambabuli. Hey bafowethu, sisuka kude kabi thina la kule constitution. Sawubona.
2: Ebola bona.
1: Yeah.
2: Ngiyabila kodwa mfowethu.
1: Ngiyabila njani?
2: Uyakwazi ukuvuzwa nesibhaqo uma wenze into e-wrong uyitshe ukuthi nje yonke into isiyinhle, uvuzwe ngendukulele.
1: Bahlithe iy'ngubo, into yokuqala abayenzayo ileyo.
2: Kuthi ngubu umodeza ingubu yabantu amauthi hawu kwenze njani nenhlala manjena kanti sekukhala into yakhona
1: siziyakhala ngiyazi
2: wempolopolo
1: yeah
2: yazi amnandi fethe uhlala wakho ngiyakuthanda mntami nkulu ngiyakuthanda baba mna nkulu kuyezalikwaziyo mina ngakike ngithi ma ngigcine esitolo mina uyazi ukuthi sasikhonza ukudlala amaqinisi.
1: Yeah.
2: Ngidlale. Ngize ngilambe. Kona le lakho engathi unyakunesinkwa ngagcina sengifika namaslice angasaphelele ngoba
1: ngangakhipha.
2: Ngakhipha nje ngaphambi islice nje lesi icraft ngathi two slice ngafokoza namachips nawe engiwakhangeziwe futhi nawo. Zavele zakana.
1: Hayi wo wo. Babe bizani nduku? Babe kubizani?
2: Hey. Hayi. Wangibiza ukhulu ngabaleka. Hayi. Ngaze ngahamba ngaye engomeni, ngalandile imbuzi, ngayibuyisa. kwaba right yonke into ngabuya ngasa.

umuntu omnandi ukusondeza umlonyeni ubatwana. Umaloba la ngesheke ekhweni lakhe kwanongoma. Kuze kuse umkhwakhe ethela. Etheka bani kodwa lengane ezolobola ingane yami ngesheke na? Ngathi kumkhwamu cha mkhwamu, ngizoyilobola nje ingane yakho ngoba ngiyayithanda. Wathi umkhwamu awukuzwabi lokuthi ingane ilotshola ngesheke wena. Suka le nkinsiyana apha engudwini le, uhlushwa bugwini, unemali enini? Ngaphindela emumva ke nemali yami ngiyiphethe.

0: Actually, baningi abantu ababe abaphela isibhaqa. Baningi abantu abaphela isibhaqa. Ngibona nje indlela ama miyalezi eminingi ngendlela eminingi ngayo abantu befuna ukuletha lamagama lawo abakhumbulayo. Uthini nawethi ngizokuqutha amadlebe? Ase kuwele le lokushawa la ufika ubanjwe khona kuthiwe ngqi uthatha uswazi olincane bese likhala la endlebeni. Umuntu uyavala ngezandla, amunye akubamba izandla zombili, especially mose mncane azibambe zombili izandla, ikhanda bese liyasala nje. Thatha nje uswazi olincane. Ayi adile neindlebe. Ayi, ayintazizwa. Izona zeyengezwe. Hey, athi ngizokuqutha amadlebe. Yeah. 1 minute after 8 kwela mwashika manje izakudala serious old school music phezulu nimbolombolo ohleli naye. Sikhuluma ngetopic abantu angikhole ukuthi ke bayithanda namhlanje leyo kushawa. Hayi ngibona ukuthi niyayithanda nje. Ngendlela abaningi ama messages la. Hayi bo.
1: Sabona wena ondawo.
0: Yeah.
1: Mina ubaba wethu sebona ngizokudala apha wena uza wena. So uzumoya namhlanje.
0: Zuzumoya.
1: Totozi la rasawu.
0: Yo.
2: Ngibingelele mntwana.
0: Yebo.
2: Cinga ndimandi mzinyathi lo.
0: Mhm.
2: Hey mina magama ngikukhumbulayo. Hey ngizokubhonya. Noma ngizokubamba bula ngomshizi. Noma ngizokuthintitha ngoswazi.
0: Ya ngizokuthintitha. Ngizokuthintitha.
3: Ya nondaba hey.
0: Yeah.
3: Uyaphila kodwa.
0: Sikhona njani?
3: Ukhuluma no anonymous lana. Hey.
0: Mhm.
3: Wangikhumbuza salukazi sidala esasithi masithi sizokushaya sithi ngizokutilinga.
0: Hawe ma.
3: Noma sithi ngizokubhulunga. Yabo nje masenze ukutilinga ngenduku.
0: Eh,
3: kwasekusuka kube impela. Elisalwe sicabanga leso salukazi leso sasahamba kuthi manje bathi emhlabeni.
0: Eh,
3: sithi sizokutilinga.
0: Hayi.
3: Masithi sizokushaya.
4: Yebo sawubona nondaba.
0: Yebo.
4: Hey, asikhumbuza ngexesha lakudala. Phaya ekhaya ke. Wayethu mama xa ekubona ba uphethwe yintsa okanye uphethwe ukusa. Zomvesithi ndawo kutsiphula. Ndawo kutsiphula.
0: Ngitsiphula.
4: Kuza kutsiphula kuza ukuswazi phandle. Nobe lompentsisi abese kubetha la ezinyaweni so
0: yo
4: leyo nto wawuyazi ke into ba xa etsho ngolo hlobo noba uqalwe yilento yakho yokusa niphakathi kwabantu engazukwazi ukukhuluma nawe wawubona ngeliso lakhe ukuthi ukumuka kanjani
0: yeza
4: ke sikuyazi nawe ukuthi kushukuthi angiyeke ngoba mase ngibuka kanje uzongishaya
0: tsipuling yeza iseduze tsipuling wena
5: yabona umporo umeke wathi uzokudarapa
0: yeah
5: alokudarapa mfana ayengazi kahle lapho ufanele ngishona phansi oqalweni ayikinto ezongisiza mfowethu ngoba hayi ngizophela umpentshisi ngizophela bese uzokhonisa lwazi yabona izinto salwazi awebusuku webuthongo mukwathi uyabaleka awona mshakethu webthom
0: yo
5: futhi ayibuyela futhi manje uzolalapha vele ngoba
0: webthom hey yakutshela
6: sawubona mpalo mpalo unjani
0: yikho
6: hey wankhumbuza hey staba

0: Uma wayisho kahle ethi hey ngizokunika ubambhaceni
1: awe ma
0: ngizomthola ubambhaceni hey uvela ubona uthi ye hayi konakele hey hayi kwakunjalo nje impela nondaba sasiqondiswa kanjalo thina ngiyabonga the soul brother Luthuli
1: hey ngizwa amagama amasha sha namhlanje ngawazi
2: indaba ninjani
1: yebo sgod
2: elinye kwakuyileli uthi ungalakile kanga unganayile athayibo uzothola idicane wena
1: oyidicane
2: uyazi ukuthi uzothola isibhaqa ube yima uxwaya bona la magama abo ayexwayisa ukuthi usheshe ubone ukuthi hhayi khona ngampela okuzayo ngiyabonga wenondaba
1: ya ngale dicane ngilikhumbula-ke ya
3: heyi wenondaba ngike ngibingelele
1: ye
3: kwamkhizele wesilobuzo heyi ma ungayiphathi leyo ndaba le ukuthi umuntu wayethini mezokushaya yabona umalume mina wayethi mezokushaya wavela futhi kubi kancane nje inihlele eziko wayenetemu lakhe nje ukuthi athi ngizokubocuza uvele ubone umbone mebucuza abanye aleke futhi kancane yabo uzothi usukume bekujombela kuhle kwekati uyophahlaza lwa muntu wayengakushaya aza kujikitshele ngisho nangenje acaphuna inje iyilalele lapha kujikitshele ngayo lwa muntu ngendlela ayekuhlaza ngayo wayekusakaza ngisho nangesikeyi athula isikeyi lapha siphahlaze ngaso wayelwiso-ke ekhaladi nje umalume ngale ndlela exa kukwenza ethi uyakubucuza hayibo
1: ayiphathi
3: nje leyo ndaba eyi ngeke
1: ngandisasaba namanje
4: poroporo
1: yebo
4: kulalele poroporo uthi lulobuzansi eyi wayikhuluma le nto eyi wayikhuluma eyi hawu yakudala ewakumnandi phela kudala
1: yini mnandi shawa
4: hayi zikazamanje lezi nizasashawa uye esikoleni ufaka uhamba ngenyawo iy'nyawo zibe namansense hey ushawa ushawa wakumnandi dakuqala yazi ngoba thina sikhula ngenhlonipho nje manje inhlonipho ngoba siyayazi sinayo inhlonipho siyoba sihlonipha nje kumanje simazi into omdala lezinto zamanje ngoba samazi into omdala zimane zimdelele zimeyisi ngebe indaba izindaba zalutho eyi kuqala yakumnandi hayi kulalele ezweni lomzansi siyamajika lo kwa-m kwamasho
1: yini emnandi shawa yini emnandi yayimnandi sishawa wawuyanjoya wena induku hhayi mina cha nje mina nje neva angikaze ngiyithande nje induku ya ngiyavuma ukuthi khona yangisabisa kokunye ukuthi ngingakwenzi

0: Push Before I Start, The Juveniles. Pas moi loco, My Neighbor, Pet Sean, Pet to Magoo. Push Before I Start, yeah. Angisayiboni imoto ephushwayo manje kakhulu. Sezancipha, zaziningi kakhulu kudala. Sawubona mbolambolo, eyi mina ngangihamba ekuseni ngibuya ebusuku ngokuthi ke induku kakhulu ngase ngiyazi. Ngangingena ngihlala eduze komnyango sengathi ngizocela usawoti ngohlala lapho ngimane ngizumeke ngothi nje ngingalindele ngizwe nje ngqi isibhaq. Ngibuzwa nje ukuthi ngiphumaphi. Isibhaq inkosi yami. Babe sibiza ngani?
1: Umsakazo kuhamba kanjani? Hey, wazi mawona. Sasizothi hayi. Ulibambe lingashona. Sawubona uzolalaphi?
0: Mothi yabaleka kuthiwa hayi.
2: Sawubona malume. Nami ngilalele uhlelo izilomzansi. Umama engishaye ukuthi ngizokudonora wena. Ngizokudonora. Lapho ubona ukuthi shume ngempela.
0: Kanti khona abantu basadonora. Yo, kanti angapheli.
1: Angibuya nandawo umZulu kanokenko semkazini. Ngiyakhumbula nami umkhulu wakomalume uMathande encane. Kwakuye ukuthi mabe esesifuna, sefuna ukushaya. Kwala akakha khona imsimbithi. Wayibeka, wasicuthela. Mese wethi mekutshela sizokushaya. Athi mengi kushaye zalisho umkobe ngiwephulele. Usho iy'ngozi lapho. Uthi yabo uthi ibo. Iy'ngozi. Kanti ngobe ngiboshelwe mina. Ngiboshwephi. La khona ngobala. Ngithi 1, 2, 3, up to 10. Anje mengi kushaye zalisho umkobe ngiwephulele. So indlela ovele ubone ngathi ukuthi hayi ke kushuthi ngizokwebulwa-ke namhlanje mezo

0: nawe. Buhle bemvelo emlaze Mega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Joli West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni, Nasema Beauty Zone, Enanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook, Ithemba Lokuphila, okanye usinte kule nombolo 0837140529.
1: Yeah, bakhuluma nami, bakhuluma nami, khona bangifonelayo, ngizwe ukuthi babeshawa ngaliphi bona. Kwakuthiwani, 0604807164, iyona-ke le besiyikhuluma namhlanje, saqhubeka sayikhuluma. Ngoba iyangichaza nami, kanti kungashawa mina ngedwa, sawubona.
2: Yebo, mani kanjani?
1: Sikhona njani?
2: Siyaphila, mamnyandu le KK.
1: Yeah.
2: Ngiyahleka-ke mina ngithi awu. Sasifa nathi nsinduku ngoba umama wayefa nathi nje ngifuna ukufundisa uma ingazi ngimazi uma ingazi namanje.
1: Awe ma. Hey yo yo yo.
2: Athi nje ngizokufundisa uma ingazi. Manje lo uma ingazi uthi maye ufundisa afana awayethi maye zoshaya afana shaya indlu yonke ngoba sasikhala sonke. Maye zoshaya uyedwa nje wayeqala nje ngomfowethu omdala ambhula ambhula umpentshisi ulukile lapho. Siyoshayana sifundisa lo uma ingazi.
1: Awu inkosi yami.
2: Yebo.
1: Ay, namhlanje siyabonga ngithola nje. Amagaba engingawazi.
3: I won't give it up, give it up.

suka madoda ya uzolaphaka yamageza amahle eyikamtshengiseni na suba indidane ejitha abaningi ngoba bashaya intombi ekhuluma xa kumlomo kusuka umaduka emakhandonini ha uzohamba iy'nsizwa mfowethu kulungile mfowethu ayekuqeda nansi indoni ha.

0: njalo ngomsombuluko ka Lesihlanu ngo12 ka 3 ntambama.
1: Yabo lamathembu lawo ahlangena ombe ubona uzosikhala
2: azobekela
1: ingane ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamathembu osithembu hlakanipha umnotho bayawazi amathembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa yeke sibuzwe umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho kokwenzeka lento

Kanti ke kuthiwa ngikhumbuzeke ukuthi ke ya kwanqa izivele bakhona bavulile kusasa lokho kusayo. Uma unomhlobo wakho ongaphilile. Yabona masikhuluma ngomuntu ongaphilile, umuntu ogulayo. Noma ngabe ke uphethwe yini. Ake uye lapha kwanqa izivele. Ufike umcelele ibhodlela lakhona lelo kuthiwa inqaba. Ayi madoda, ayi mina ngisazi ngizothini. Angazi kumele ngithini ngaleli ibhodlela. Ey, ake sibongele insizwa la ethi bisigule cishe isikhathi singangeminyaka emint 3 weminyaka ethi ehlushwa nje esingezantsi sakhe. Uthi lo mbhemu ubeseze wafakwa khona lesigujana esifakwayo. Yabona lesumuntu abhotshoswayo bese faka isigubu achamele la kule plastiki le esikhwanyana. Uthi bese fakwe leso sikhwama. Uthi makaye ngithe mangizwa ngelinye ilanga ukhuluma emsakazweni ukuthi ngishaba nenkinga yokuchaba bayasizakala ngaleli

indlela. Ey uthi ndosi ngathumela kodwa ngenxa yokuthi bese ngigule kakhulu bengasathemba ilutho. Kwase ngilahlela nje. Uthi aya ngikwazi mina engikwenzelwe ileli ibhodlela. La kwangqa izivele ukuthiwa inqaba. Uthi kwamanje kudideke odokotela. Bathi hawu siye sizwe khona kuthiwa abantu bayaphola. Kodwa wena usuphola ngokusheshsha okungaka. Uthi ndosi angikwazi ukubatshela. Ngigcina kuyimfihlo yami ukuthi ngisebenzisele libhodlela njoba lingenzeli imanga. Eyimene njena ke akube sisabonga thina. Asibe sasho ukuthi siyabonga nina bakwangqa izivele. Sekumele udumo silithathe silinikeze umnikazi walo. Sithi baba wethu sezulwini. Malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho bese yenziwa. Mayenziwe ke emhlabeni njengoba yenziwa nasemazulwini. Siyabonga baba ukuthi ke kubantu abasebenzisa leli ibhodlela lakwangqa izivele. Iningi labaluvala umlomo. Bathi bayayibona iqhamo. Bayawubona umehluko ezimpilweni zabo. Asikwazi ke ukuyifihla indaba ezinhle kangaka. Abantu besinda. Nowakho uzosinda. Kungathatha isikhathi kodwa egcineni uzosinda. Kulonke ingabhekene naye. Leli ibhodlela bathandekayo. Lilekelela lize lilekelele ngisho abesifazane abadithwa izinsuku zabo athi umuntu angizazi ngiyanini ezinsukwini zami ayiqondi leli bhodlela liyakwazi ukungena ligeqenge likline liwashe ligeqenge yonke leyo kungcolo okungaphakathi likhiphe wonke amahlule lawo amahlelehlele ukwazi ukuphila ube umuntu wesifazane uhambe ngokuzethemba uphile ngokuzethemba mawusebenzisa ke leli bhodlela lakwangqa izivele okuthiwa inqaba abanenkinga yeyifuba akuphefumuleki abanenkinga njengoba kuqala ukubanda nje bavuka ama asthma mtholeleni leli bhodlela lakwangqa izivele okuthiwa inqaba Negama liyasho lithi inqaba ngoba leli bhodlela lenza inqaba egazini lomuntu. Sinomuntu manje othi angizazi ndosi kuyashisa kuyabanda. Ngiye ngithi kuyabanda ndosi ngithatha ingubo ngibathe. Ngithi sengibathile ndosi ngijuluke ngibe manzi. Ngithi ngiyayembula ingubo ngigodole. Angiyazi impilo engiyiphilayo. Sithi kuwe Iya kwangqa izivele ucele bakunikeze inqaba. Angikhulumi ke abantu abathi mina ndosi ngikubona konke. Eyami inkinga nje amathunzi sinyama. Izinto zami engahambi kahle empilweni. Baqashwa bonke ngisale. Basala bonke ngidilizwe. Angithi uyayibona indaba ukuthi uphambana nabo wena. Bathi beqashwa bonke usale ungaqashwa. Bathi ke besebenza bonke udilizwe wena unikezwe ama short time ngoba unesikhwakhwalala umlungu becabanga nje ukumisa umuntu ethi ngoba umsebenzi awukho kahle akube khona abazophumula elakhe igama liphezulu seqhulwini ukuthi wena ngomunye wabantu abazophunyuzwa bayohlala ekhaya I live without pay No work no pay usho njalo umlungu uthi uma ungafikanga emsebenzini nawe futhi ngeke uhole ukwakuba nika ungaholi izingane ihlezi lambile nalawo lo mjondo lo hlezi kuwona uyarentela fanele ukhokhele uzoyithatha phi imali yokhokha la ekhaya ke njengoba bekulindile bazodlani ma wena uzodlala ukudilizwe eThekwini Utilizwa nje nalomsebenzi owusebenzayo akho akwona umsebenzi utheni kodwa ke siyabonga ngoba phela ubuphilisa kodwa nakhona akabi wona umsebenzi ofanele wena lo nawe ngisho uvuke

Niyabona nje ukuthi la ngisebenzele ukuphila kodwa akabi wona umsebenzi wakho lo. Noma ke sithi wona ke pho imali idliwa yini? Yini le eqeda imali kuwena? Abantu osebenza nabo bayaphumelela. Baya driver namhlanje banezimoto. Umuntu uyabavakashela imizi yabo iyacwebezela. Uthi uyalandela izingane zabo ziyafunda kuhla kunankinga. Nangu naye ushadile. Wena ushadile? Awunamuzi. Awunamoto. Awunamali. Kodwa nisebenza into eyodwa, nihola imali efanayo. Musa ukuthi ngoba into ezokwenzeka thina esingazi sizokubiza ngehumsha sizothi nje wena igama lakho uyihumsha imali uyenzani ushova amaphepha yi udlala amadayisi uyenzani imali uyidla nobani ngoba yakho imali wena wena uthi iphelele ezandleni uyidla nobani sitshele namhlanje asikwazi ukudlala wena. Uyasebenza uyahola kodwa awunamali. Awuna lutho futhi. Kakanti wenzani wena? Yenzani yakho? Ayiki inyanga ikweqa. Zisho umnambili enyakeni inyanga uyihola zonke lezi inyanga kodwa mase kusha uDisemba ukhala isimaye maye wena wabona iambulance. Awuna lo ngisho isent, awuna twa, awuna twi. Awuna lutho. Kodwa ikamandithi uyasebenza. Uhlulwa ngisho omama basebenza emajalidini. Omama besebenza lapha koTheben North, besebenza koWestville, uthi uyagoduka omama babathenga amacrosser, kuyadliwa ekhaya, umama ubhatanisa abambe khona okuncane, anusula adlala into okofelenze noma yini, wena uyasebenza uyindoda unentshebe nesihluthu namehlabo omvu, kodwa awunatwa. Awuna lutho. Yini edala lokho? Idliwa yini eyakho imali? Hayi ndosiphele iphelele zandle iqedwa yini khona ke zandleni yini le iqedayo hayi seshe mzalwane awuyibheke mfowethu ibheke lento ikubukanisa nabantu manje ngoba akushiyi ukuthi osebenza nabo bafana nawe osebenza nabo hayi abafani nawe yini ndaba kudalwa yini he kudalwa yini. Ngiyabuza yini edala ukuthi osebenza nabo baphumelele wena ungaphumeleli nibe nihola imali efanayo. Hamba kangqa izivele ucele bakunikeze ikhombo. Ukugezelela iTunes ngoba lento yakho uma uyilandela kahle ayisahambisani nje nokuthi ngoba ihambisana. Lento yakho isiyisinyama iTunes isigcwagcwa. Leso kumele ukuthi usigeze ngale khombo. Engitshela ngayo yakwanqa izivele esisiza abantu nawe izokusiza ungahlekwa sekubukiswa ngawe usebenza ubala usebenza ilutho uyazi wena urayithi khona uyihlalele kanje vuhlale kanje ngoba vele nje igama nje uyasebenza usebenzele ikweletu hayi no hamba kangqa izivele ke ucele bakunikeze ikhombo yokugeza. Sikhuluma kahle la siyabonisana. Kodwa ke lamazi ngiyazi mina nomnikazi wawo. Njoba ngikhuluma khona nje afika theater athi bagaya ukukhuluma nami ke la. Vele ngikhuluma nawe. Ngqo. Khuluma nawe ngqo. Njoba ulalele nje. Hamba kangqa izivele ucele bakunikeze ikhombo yokugeza. Uthi ngicela ningiphi ikhombo le kuthiwa iyokususa amathunzi, ukususa isinyama. Ngifuna nami into zami ngeyiqaqeke. Ake sibuke ukuthi njoba manje ku May ukuthi siyothi sikhuluma ngo December uyobungasho ni nawe ukuthi awu uyaza kusefani lezi nto engikhuluma ngazo zikhona lapha ePine Town mphakathi wako ndengezi kotshela imyama kwaMpola kwaHillcrest kwaRusha kwaMolweni kwaMamdikazi phezulu kwaSavanna Park bonke labo bantu abeze lapha ePine Town. ePine Town kunebhilidi elixhumene neHollywood okuthiwa iUniland. Uzobafica khona bakangqa izivele baphezulu nje number 1616 bane office labo uthola yonke into nengayibalanga la uzoyifica
babe khona la eThekwini eMarket laphe kweJoyland. OJoyland baningi edrobheni, yilo lapha phansi kwama bridge eMarket obukana nesikhu.